0: takiwa.
1: Care o huomaa.
0: Na vakkaua ye haunei, ngata mariki. Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Kua tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia ke ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga.
4: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahinoi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori. Aroha
4: atuana. Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Kia tere tere koe e kui e.
4: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
5: Mariah Carey.
1: Taiwa, taiwa.
5: Whitney Houston.
1: Hi, komete.
5: I roa ami on.
2: Te rangi matua.
1: Nei, te rangi. Rudy. E mui, hainga ki te tehi. Poroa ngā wai wai.
4: Ko te amorangi.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Ana.
2: Aretha!
4: Tei hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
4: Kia tere, kia tere.
5: Waitore o
4: waita. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te amorangi. Taiho, taiho, taiho.
4: Tūhoi, tūhoi.
2: Kia kaha e kuie.
1: Pai e te rā. Kōrero hia te kōrero. Kia pai e te rā. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Wāno tēnei.
1: Waiata hia te tehi, waiata kāpa.
4: Kai te moio hea te tei, waiata. And eno...
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
4: Wai mare koe. I puta iaia.
2: Wera, kopi kopi.
4: Kapai ke hana.
2: Nga ni ke hana kopi kopi.
1: Ko te hapurangi.
4: Kanata whakamataku.
2: Ai.
1: Te ahua nei.
4: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 또 뭐 해야 되나 이탄 같은 아리. 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 메케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디
0: 메케레
1: 프레디 메케레
2: 세네 하나
0: 하나 프레디 메케레
4: 하프 마카 하프 마카
1: 야 나와야다니
0: 임페라토누 키야마 타우라
2: Kote amorangi, kote amorangi, kimuai, kote hapayo, kimura kowai.
0: Kapai kwe Stevie Wonder halaman banyak, banyak.
1: Ote, pakai tali ekor we. Te
2: hapa yo. Ingari ko te ngako, imari ya rai ba.
0: Kapai, kala fia.
1: Ko te amorang... Ah, ko te amorang iki mo. Te amo... Ko te amorang i... Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
2: Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai wa, tai wa. Te amorang i... Kimu wa... Te hapaio kimuri.
0: Ko te amorangi
1: kimua.
0: Ko te hapaio.
1: Ne ne ne amorangi kimua.
0: Ne ne ne
4: amorangi
0: kimua.
1: Ite pakara e kitera waiata.
0: Elton John.
1: Ai, Elton John! The moment
2: you know. Ona waiata katoa.
6: Ko pini ne, ko pini me te jets.
1: Kia ora.
0: Ai. Te kakuio. Kacu acu.
1: Anna.
6: Anna.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri,
2: i
0: moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai.
0: Āna.
2: Kāni ai. Kāni ai uru.
1: Aki te uru.
0: Kāni ai uru. Kāni. Nā reira, ko mohio ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā.
2: Tēnā.
0: Hei tau tukoi ngā kono e tū tātau, he wai atakai te hāre. Apai tātau mā.
2: Ai.
0: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, hewa i hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: What's that?

Kapai, ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero, engari ko te mea nui i hinga te wahine mamāwhero.